mai. Ko putanga kupu, ko putanga korero. Engari ko te mea nui I hinga te wahine mamawhero.